0: mayuchin ang gods ang namangkia na siya lo kuikuilo o na konde yo hating kuisue na ki programa na yoloa na to niyumta kanang kaya ng kon aya nang getsya nang geting kuisue kulit kukuin na yang historia tradisyon endo kostumbre na nhunchu namangkia kuin hunchu shui kostumbre na kya lo ayo nang kung kya yo chui tiempo na yo daya nante yo ha shohe na mungkyo na ki programa wa mochinan ko ho historia nali naya shohe na kwenta o ho manhi kawa volume radio natsa nato nyonda Tsiyo, municipio na tsundyo we. Nto, kwe tsun nam an ang we. Nto na ho na kol at ya, lianchikia na kontuha, punto de cruz. Wa, yu lianchikia na ho na kol a. Mangyo na, chikwen tsun kan on, chikwen tsun sulha, nto na kol a na tsiyo me. Manti tsun to tsiyo na na ya, tsiyo na chuchi wa na namakwenu generasyon do generasyon. Nan iya lian chikia nal kuya a mayuchinan kol hi mayuchinan kol ha tonin tikyo na kului na kol lian chikia angwe nam a tsunto tsiyong hokoli we ho teknika wa nan de anati bio lwe do na ho na tel uen unan tsuwa chushina kun iya lian chikia me shui tia chinti lian chikia na kol a na tsun ma shuia nangetia ho wanta forma na ho na kutini huchin kwachin alhi nchike na chushina antsun anatsu sulha shui tia na ho shui niko ashwa saro donal kuto tsiu na kolui na ko on unchin hunchu na konte nchike na do ho na koli doni ana kyo suchi ana kyo shwatio ana kyo ho tso ana kyo kashti Tsitson i ho nana kotwe nante nante lia chikia na tia na ho nhe tansa kanda wi nandia kwe kucho na wi tina matini lia chikia punto de cruz dona kolui tia dona kolui ha kyo natibio tichi tsunto tsiu dona anangwe dona kulinaya na tia na Do tia na ho, te kwa chinkanda. Nande nalhi kwilia chikia, anan kiu chokish hin. Ana wen an chokish hin. Do mantihe, lhi kwilia chikia na wichi nan ko, nan ho, kahe ndoe. Do na a, na mhuti na kyo tsa na kutini mhuti tsa na koli chuni lian chikia na, na ho na kol a, na kutini na kyo lwe, no machoti na kol a tia. Na ndue lanchkia na konduya na kenunda. Siamwe, mayuchi nan ko, na chimin kia tsa nan tae nan tsa, kwilhi na ko lechkia. Chimin kia tsa nan tae nan tsa nan diwe, ndue lanchkia, mayuchi nan ko. Tsunto tsiyong, do nal hi, zitso inu lanchkia, kwitsun, orgulloso, nan angwe. Kitiwe, anamawash e yayum an kitiwe.
1: Nato Nyonda
0: Kial wayo na konte yo ha ten kuishwe chushin kolinaya mochinan ko costumbre naya chohelinaya na tsunto tsiun na yanchkia dona den a na wit na cha tsun na len chkia na hon dwe na chu shi kun dwa shui ya chen ku shin chu shin ho len chkia na na hon do na na si chui na na su su ha en sa ya ku pa sa

0: Tom, na kluina kion to so. Tom, na kluina kion tits. Oh, herencia na de na natibio. Do to wahe, shwiti na kunia chichishi unchinto. Nangetia, to wa, hua na kwenga titoa na kiton. Tena nansu nangal hoa na ko kuisho na naya tena. Mho, chushi na kluia manama kea na kiton. Konting konan dua ho to so na mechi nan konan yat a sku na mats a to mini put su ya na hong dai ko tin ha na ki kui ka hun un na tu na ken un ka do na ho na ko tu en dai to ko tu ho sa ko tu chui chin chin len chin do mi cha ma ka nyu an in ti dai nan so ya skin to ta na Kuelo atonio. Hoxa nandaje, tenu que venden que ora na ta tatskin toje. Ho ni maluil o tskin. Hona dita na tana ho un suaya tskin to. Ho biochina ho toje na ho nan suaya. Manga ketchum tom. Shandaita ketchum tom let gotson in un. Ho man takitum. Hul hul ho na kitum. Chan nihe. Naho, mananga keto hin dengue muchinan konan yatsa na ho chatto na tibio chinzu na wa ho ninti na manda nanzel huate na mo tits ko na nyo na ki baikol oye na nakol anunta nan ta na ki tom ho ni he manante na ho ntha skin o skin to china ko tha man ti na maka ke ki tom nan na ya ho chu china ko ndo andayo Tomi, chinan kengal ho na ko kui charo la te na kuelo ato ha na ko ho ting. Ho kui to tradicional na de anatibio do na tsung kan un na tenetsi tsua ho tradición na cultura na kui tsung mayu chinan ko na ko lo hi nan ya tsitsun inu ko lo nan ya ko su che. Do ho mendo mayu china kat na do nan hi na kit suwa do sa
1: na to nyonda
0: na naya winda ya na ka wen o yo ho chui kap su la wan na linaya Te voy a decir yo lo chungo radio, nada más el cuenta ya no quiero.

0: Kiel wa na kiop a na ho na mandi ha deo a che na ma tsa tsia. Chu he le na ya costumbre to tradizione na nun chu na ya nun we kaya na kiop tsu na ndu. Na to nyonda. Shuaba, kotsaya, na kyo kuchi emisión na programa naya, nato nyunda na kuntat son in naya angwe. Shuhe, nali naya, na tsun yagandu, municipio na tsun dewe, na ndua guerrero. Tsun yagandu, del anawe na chukwe tsun nangwandi, to na tsun nangwanyo, tuet ma, donan ya. Ku hinchu ko o na tolen kinchi yan che na nan an na toluer barreta na apiko na do na ho na ko tri o nal a suchi sha u nan ga tsikalu kuitma na ki tsun ya kandu unden ya ku na kol a tsia na guanyu hondo na ko o na kui hondo na den anan du ho barrera lua na kundu ho ho dona ko thil kuts o dona min kya sku na chunen du ben kha nan khu tsu nan za tsya na dona ho ko thits o na lu ti chi no man ti he nal a su chi don a ho wan diu den we na ts o na na to thi na lo hu an diu a ko li tiu a shan de tiu a den ana ko ti no ana ko ta su ni ho ndiu an za ni man kwa na ki nda ho de ha na ki pa le na tio ta na ho sa an to so ha ho ni te na ti na lin da na la do ho ku a he chin su na de na ma ka ho na la ku sho ti ku su chi ku so ku ho sto chi kya de a na mo ti cha ku kin don su do na ma ku no na tio na lo ho na ko we ti na ko lo na lo hu ma di a ti nan tiu ti nan te nan i na ki o na ho na ko loe nan i te na ki o shan ni na su chi ki a lu ya na sho tiu bio shi nan gua ki o ta do man ti shan an ka ku u pa sku na ma tsa wan tiu ko ya nu chi nan te nyu ka lu i do na ko lu su chi ko nyu chu cha kwe a ka shi nan te ngua na ki na ki ho do nan ki si chokwana ho kot ki na ka lui do na hong a su chi hin yan do nan ya ne ki de la kon do chi kwa kol a na ma pya ku shwa ti u he na chu shi na te na wa do na yu chi na kon ui ho na ko le lue ni William sa de ke ku shwa ti u na de ta ya shwa ti u na te do shwa ti u ta he ho na ko lio o na ko ho wi kyo ko la he ma ko ang ho ho lia he man ti nang la tin tha ski la ja kwa chkia ke ma nga wa tsin di sho ti man ti man ti nga kya forma ha ho cho kwa he ho na ko lin tai ni sho na ho sha na de dai la he ma ko ti wa ne mai chung ka he shan de ka ho ni ma ko on ta nya kwa ni the sho ni na ho na na ki lia ni ho ni mali duya he li duya ko li duya an de na ko li wen its ko ka chi sa a cha da ku cha na ka chi ho lwa na ko li wen ni ho na na li duy su chi na na li duy wa ti na cho shi ni ma na deng kan hen ta he ya mai ho ni ma dai he ku we shwe ma na ya na ya lwa ti na ho na ko la ho o na ke chu hu a ma kya shwe su ne kan do ku chu na a na we na kol a guandiu su chi do nin ti na na u na lue tsun kui tsu mayu chi nan ko nan de nan kha an lue nin ti na na u ma ka ka tu nan wa tsun hi a ho nan wa chi kya a cho su chi zi tsu ni na ne al hi tsun kan du ka la na yo ka tsa tsui cho la ne ke tsong da ma lui na to nyon da
1: Nata ya, nata nhan ang yo, yung nalin na ya,
0: mi chinam ko na chushin kolinaya una kwe kwe nun chu hungwe pindo mangde na kyongwa na linaya shwe.

0: Nel kwen daya na kyo programa na yaloa. Shu he elin na ya historia na sangusti na an song to tiang. Kendi chukwa ko historia wa.
1: Nato nyonda.
0: Tsiung ba na municipio na tsun de wei dona chuan yi tsun an an an wei wei tsun na a chuo kui de xian to min tsan dona qiao tiempo ho ko le wei mo china ko historia na ho na ko li nin dai a chuo chu he na li nin dai ha he ha ya na li na yan dai o ntsai na qiao ho ngwe tradicional na tsunto tsiun ngwe na ta sangusti na kontu ya ha de na na wina ya to man ta he na ho ta na he na de na na wina ta shkin to tsiun shu he ni na ya na ngwe mangiwa na ngwe na ho kolit mani shun kyun chon ke na chi agosto na kolit mani ta sangusti do na ta mayuchina ma historia na na wa Haya, la cu historia na chui na cuenta o dona den a shuesh cuya shuwa dona ho ko o na con de la con de chung na ho a ta a china de wangwe na ho mayu china ma hum na col a no ta a hihaya kutish aya chukwa te ta a tsun to tsun ta a te na ki Siglo 17 na chu 1985 te kwe te na ndu Isaías hu te kitsuwa he hu na ya ta na kwe ndi na na tinta kolo na he hu sin hu nan ko yani ta a na li koni na de kwe hondo na ta na ho ta na kolo lia He hut a ho hut de a o ho kui ho tsana na nan tsu ko na na tsu sn ta chi he hut a na hi na te na ma tsu ko he a do na wa lia ta ho hi kui ho kui tsum de no ho pintura na hi na ki lia ta na ho shue shue ciclo na 17 ho shi ni he a he Nadiana na ciclo bani hi te nanun hi bani chukwa na te ho hi de ana kolin nai na da a winto na de shi na an ana kolit keni not un te what's un na lil hu dots a te dots a te win te na li nani chushina a kuts anewa ki ana te di na go ke Ha chushina honan dena li nani honi kun ya et a na chu tike chushinan tsu na ndia nang ke tsana lui na tha chokwan honan tun ya ngwe na a do na tsun in hun chu na a ko o kun kyo na na kon na ho tsun santa maria chi do na kon du hon an takwasi ba historia na na a Na tia na kon kyo ho ngwe ba ni nang ke et a ba pe cha ku cha na du cha ka tiu na ku cha du cha ka ska ho hon a na kon kyo ngwe na ho ni chwe ho lo mai ni ko cho ha nang ke chu to chiu den gwe na to ba ma chi na ma da to ba do na den a na ko ko tha kan diu no kal ka ho hon a ho ta kwa si Oho ni kocho, ni thi intawa. Ho tin kui shue na ho kon shina kulit mani tia kon kio. Na ho ngko na wats un. Hi ho shin te na ko keke wats un na ko lue. Na kon ya mo yuchina tma nta no ma kio na nhu. Na ki na tiyo ho tin te na ko ke. Ho ko yo ho sh e ho wats un. Do na ho na man no. Hi ho he. Ba kui na na ho na ko lue. Ho kot ke. Chu shina ko lue na na na ta ho. Na ho na ho na shi ho na kot ke yu chi na ndai ko wa do ko tsua ma shua tsue ku ndi ma shua tsue hộ nán thị nà ả nè thị kì hình tuệ xuê hệ nà lọ mẹ xu lọ mẹ tê đầy lạ tê chô lọ mẹ xung nà hộ xị nhì chì hệ mà ba nà bà nà kì dù tột xíu kà đuê gà lạ đồn đuê gà tiêu bà quả nà hô nà tù lạ chô quả istoria wạ nà tuà xuê hệ nà ô nán đệ yô
2: Hoa xin nắp xa yàn hoa Xe chung ai yàn nắp xa yàn hoa Mình quý khói mình đã
1: Nà tô nhộn ra
0: Nà nà Đại sức kê ya Phí nà lạ nà bà mạ nà ya loa Quên đọa ya nà tàu quét Ông yô chì xôn y Hộ ưu nà lì nà ya nà kêu lộ Nà quê quên hôn chú ụt nà ya Hình kiến tổ ha, nó quý kia chính ý cổ, hỗn đàn